Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu owaabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

kutuwa ditusoma na iyo kusaba kwe ya kula kwali kwatula ebibibye nebya abaganda be nebya Isiraeli. Amen. Amen. So ye sala jetugenda okubanga tukolachi tusaba mufeze ne sokange gena kuba yakwenenya Daniel nayimirira ngogu natase chibuga natase nsi erola bi musule yabi akanyiri akabiri malaika wa mukama najja kitegeza mukama yawulira okola chi ne bamusindikira Gabudieri muchi mulamba mukama ibazwe ndi wano kuza mwamanyi Friday wetu natukira mukama agenda kusindika ba malaika baweleze obubako bwo kusumululwa eri foundation of truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi gyo bimanyi. Abamu wagenda okulokoka ngo olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no magalala mu katono bwoti oga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze ki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. Ne kibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundation of truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde. N'atukolera ne pati. N'agamba namba isi ku pati naffe ne tugenda. N'atugabula ekijjulo ne tulya. Ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. N'agamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama. Ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza buli n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya. Haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feze ddako bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba weenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami, genda genda. Weenenya weenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Hallelujah. Kati waffe tuli kumi na babiri. Bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani. Besaabala. Sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani.

tukusaba okufuna okwagala kukole mufe okwagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mumaaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza sesoni eno yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.